Na da e na ngha ma da sa ma da has nha wa e ma ha nha de na har ba e nha si ngha.

alangi balilir nga malapalima kaya gluang biluan gandoang pinimbuang samuang totali adunyang.

Sengasubakumang dayang ijaki prargasah bigulayeng awagatuan Banggat kimnan mulian kitai bandil buah padang Nyarinya barang kena-kena mek subadi uminya dek Dasuah ya pulayeng agai rumah direk ngabradai nae tangkai pinyimpan